Oh maman, kindumbu za kofianga maman, kindumbu za musala provisoire était maman. Ngape na kala na libala, na bi pas sa libala. Bongo na kindumbu za kofianga maman. Omana na ndumba kuma mama banate, omana na ndumba matate, omana na ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaité te. Ya yope mikolo kufa so kumi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.